0: Big up Colengine, onge betan, ongigi pego sir betu shegana.
1: Deb sinai, nutok inagen, ulei much ites nae.
2: Kumanchu karake ikundi kesoba, yomi mache chito, mami achai wetu yengi. Kini torite kebetao genagi nisera chibanu, kuibi kebanu.
3: Omra bishe kwa pkambi, lakini hii, ngoik mwisho nagibire kura.
4: Mebi etagili.
3: Mebi etagili. Maite uligiri ile, mibaisho ni kimeja sinyo kusaru.
2: Naleke gini dinyu, kungaleke eje nivokwongu, naleke teje vich, naleke teje ako tuju damenge.
5: Ongjobe eme karla, kwa onge nga alwoyitu, kejobe emo ni tolosho.
1: Tepsi na ing Emo FM, omite nag Samito, ak Dan Bet Mawaya. Emo FM. Song of the Hour.

0: ni anyo ko Kapkea Evans, Deputy Governor of Uasin Gishu. Arrived in the tikiti nebo Emo FM koibwe chairman.
1: Kakoit sait ab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo gilat kambut. Kewir mesenit batai.
2: Tupunji ani tunakuja yo yo.
0: Meja ke som kejanek koyan koy mungaret ako buasit nende level rate aso koy mungaret nyota muta ur level rate ke nyo opportunities se jang chege bua ko bata ko ka kwale level rate ko exit ke meja ke som neranek tukul koyan ko bua koy mungaret ng tau na mungaret aga tukul ako na kule population ni mid rate ne grow ni ko market ne ready ke meja ke chege le ongi ay mungaret ng tau na ke som ur yet tukul ke lo bua level rate nota ko ipchi tigiti ne bay mo FM aso na ngalek ke jang ko ligay tau mungaret.
3: Ni

0: chenda na gararan kabesa na thane boy na magi sevre kale ingo wechin geto ror na tet na thane gago ite dega ishak dipte moksi sir chake kya pata inga beber thane na thane ba sai da somok na bate tuche na ang karone na thane ba beta brane de tuche na thong na ba mua oliki mua ko wiu ang karone na thane ba beta brane
1: karibu geta sa tuwele inga beber thane ba lete ente tuche na ba mua oli kila koga si tabang man kili ti thake ngawaga bwan tulen ki bagenga go tinyen betu no brane ngalya nota no basuguli shege chotan chogo go iti ngalya nota no bongelal note utumi shigals getes tage moy pole len sigi chotan chigi beg lagu kwaga go neti ge nyotan agene letes tage si nota nin kap kirwo go gi go chi 20 betu shek tip te magenge go ge ratinu lon tes tesenta chigili shete ngibenge no basige shen ba DCI ogibenge shekyota jeterte gene got ko kiboy man nangu baur na tene miten ko imuch kele tos man lagu sogol chugi chumiten ngun gap kirwo go tos chega tegi ki toy mat endometri o miten ngalalu tiki ago toy ge edwin tanui mutingo ngol yon not lagini agere lugu yuga la kei twichen studio
0: magarara nen got ko itwe agere in sugulet na tagna ba alliance ko mat kele kage moji sigi gnyu go mutla go go baga o subke an na tagna ma kele kagebet kagebel sto na tagna go mite matre si shige chabo kipso mane ne ge en kwangwan ga se na tagu garo net ne ba be tu tabrane go ka kama principle no sugulet na tagu le mite la go tugul go mie ma mite ka imute tagu tugul ko ba te ge tugu ge sam sigi gnyu go mula go go baga sugulet lit na tong ne ba alliance high school aguye ka moere ke ngaro na tong be tabrane bo dile ni go sugulit ne o ni go national school ago kai geri le sugulit table nana gora wa go yak tala go go baga utumishi go moro no ne ne te seta ing suguli she ki che na go ni tane ga go romit kot misin ne ka go yaj gora go juti ke be bertan ba sergale age ipka kwa uthe tamu ulega go teptangu na gere le ka go ta go gere ge la go chu
1: ngaliana tan magarara ne ago en yatan kiga gsam in go tawge wigini ge magi laga bin ngalian en sugul

0: cheblet kabwatiret yen ol.
1: Ta bongani ana warusi. Ma to ma bet kamongune. Ta tinye. Ingana na igaso tinye. Tiger motie tiene inye.
0: Eh.
1: Ngele ka ngote boyat en beto yu.
0: Eh.
1: Iune tuku ke sang.
0: Eh.
1: Ago tien tien no.
0: Eh.
1: Agina ile giga chora nene.
0: Ki chora
1: nene. Na ngine re kam sa ngin jurur da gine mangene ot gole mine nene kya ne sang yu.
0: Eh.
1: Agile gere man. Kot ko chora. Kutkochora
0: nene, kutkochora. Kumutifikie chwa
1: kastu. Kizali ya mamu tango geirambi. Ako mwanti kwanya getukul kiyatok by the way. Muka tirwa kchucha maraku univyombo miyakuti ngane maira. Kukwati kika laka kuleo kumama.
0: So jorik chowin.
1: Kumaki geirambi na wezi.
0: Nimaro chika msa.
1: Ako lenguna kutuwa mila kwenye sange mchelangan manguno. Kastye nana. Chomwa ngabisa tuna marare la kwa.
0: Chomwa na gaiti.
1: Chomwa na gaiti ni jela ka.
2: Kwenye kulo kwenye niya kina jepta ni.
1: Kolo magi tiene ngasi kwa magi ngora. Yani uwe magi na jevi yako kwenye na.
0: Kwenye na.
1: Eh sana sana na ngogere tibi ga.
0: Eh.
2: Wow, rina kapisa.
1: Kolo jela. Mama megi evan simu gochor.
0: Ako be kiti kipo kibararia de koli.
1: Iba kakta atuwa gile na mwet kele kwa waka apa wakoti.
2: Imagine, ako chitani una ata kwa rap gile meche wego, meche wego ikotisha kote ngwe ngwang kwa rakote. Meche ne.
0: Mine.
2: Mine ule ngwang.
1: Kule, kule, ugo iwe gagila.
0: Churut, churut.
1: Churut, churut, churut. Gana ene mi gana
2: iso wale gila. Ama, luka nukot bengi tine.
1: Kule, nana kwa magi gokte ngora.
2: Si,
1: kele baba kikele ne ni be cha ngemulo jamba bibti bibti tu gas
0: ki gaite
1: na ko ga ba ngala ruze la gasti
0: o le biro da lo
1: e go le la ngwana ko go nyita nyango isi ki gaite moita kai go ye isi ki gaite moita
0: baba ki gaite
1: o mai ki tu na
2: isi a cha mane bo isi ka ki gro me bo isi ka ki me tu ni la go da
0: e yimo go me ni je ngomba ni bara ki ti go li ala kwana ngo go buri ngoi mo la kwani
1: ni ngelo go ra ba yo ngana go ngoi ka ki ba ya ne go bi police lakini go ki mutu ngot ke le ba ni go me ngelo su ra ita bo yo Agoi mengi si ayi mau lekan nene.
0: Tunggu itu mampeti.
1: Tunggu itu bangai. Ile mici tane kah agoi.
0: Gak ile lelal letai de.
1: Kah itu semua de. Maka itu bangra.
0: Eh.
1: Kau kah agoi itu kau mici kau niye kene kemi kambo.
0: Ah eh.
1: Hege lengu nani. Ibu kole lengu nani. Buan. Buan ibu kah negi le le ilabu. Mada mengi surai tapo yo.
0: Eh.
1: Anu kau sih lagi mungkin. Mungkin kah. Tunggu nyo kah lengi tu. Kero.
2: Katu.
1: Agat kau. Baru gini. Hakijiga ni nene nego tande kere na kwaende kungana sa kete
2: kera
1: e kongetera nego nongi babo lisa ingoni ni
0: mwana kiki tu ni kengo tu kizi kora
1: kwa mwana ni bari bure boyote kienge kuki kara na sini kima mi bebe biju
2: kima
0: kibo rieta ba
1: kire
2: nyoyo
1: ai kwani ile kuna kora kwa ngone mwa mi sisi ni tuwa mi sisi ingoni ni iu le jige de tange de saburiye putulina ngumloi murare torgele nji meruera me ko nyasi ngora inyongo igama me ko nyinyo
2: lakini sai ngai na
1: ne ne ngi lakini ke ta ke desa ta gele ke ba se jowok to se ni ungalia
0: eh
1: ile ko bira nji to to to ngo maida ka ga nyo jora ko ngo ako me de ako uje zigira ile ale ngai juju ni jingala ka psi moit
3: Emo FM ni nyotugul.

0: kapkas kapchumine. Ko kole engi kiki kwemi duki karta tini ngenya.
1: Mhm.
0: Kole kany ataja bara wana tigebe. Wal bandu uchondu. Kataji maji tigara bisha. Kwe tagi mai denda sana kiyomba uchonala. Kinyonge panyonga rat kuanyan. Kotago bura bu triya tiju. Kozi la kwe tagi na boy. Tago bura bale bale.
1: Mhm.
0: Kotaya kuany aki tigan. Kone tuirgan. Oke za kuanda ga.
1: Mhm.
0: Kunyungu gu tawe de la kwe ta ga akwani ibo. Kone ni ni kunyu chito. Imo ni ni imut. Ku kui ki marati ke kuani da ni ta. Owe awe ringole. Yuno albani. Tu jongin gi gaita em kunyane. Kole na jawab petu ni soru ne tu jan palwan werta ni imu. Kone tuirgan mai nasi ni ki aroi nasi jawab kuanda. Ko ko je ng mandu ujang ko ni tiri ro to ti ko le to no nuan. Aje ng du ju amu ti alu do mu gi to mu ko je ng le tiro ko uno ng zo ya ge ayo na tu. Tengebe. Kumiyon, kacheng, kumiyon, domitewan. Kunyune kuandab lakwe. Uki kaliban weri kita, tuku. Kacheng na buang tuku manyong kaliban. Kunyung kaname, weri, poito di na pitihan, nabo, nabimuti kuandain kita, woy. Kanyong kake tuku chuka, no. Ibara ege tebe ni kele kalyang kilbande na nanyu chichi ni kibuse kole na nyona tar tu chong igu liban che koin tu to liban ni ko imba kwa na nyona ke kumi ana ngile mu bange kange ni ba kwa nda amu gimi kapkas chichi ko ur la me ni tu sima ne ga tu kwa ni ta kole ji nyona go ni tu chong ko nyong ko tu ma bi chi ang ko de ke ga ke tari gi ji kutu mangai kari kunyu boy to de ya bi chu awa ga tu wa te ba nyo le tu sa lyo ne nai te be nam ki a pa gwe ro le tu sa lyo ne nai le mo apa ngo na
1: kongoi mising
2: abo ti ala ga ga swi ga kirwa ngebe ga kirwa ge tarit pon no safi
1: kilemedi Inge na meja getar jeep kondo juke gaite age testa ngop kirwa bwana. *441# *441# Ejile *441# agia duge number 3. Kiote duge number 3, duge number 3 wagisirgele boda. Kaginde 11,000 agende bonus chabale buchek somok. Au kagisom gele ngemeta yibi gora dugani pik cheto mage akin besa chesire siling bogolaeng. Ngot ko gige agun 500 600 imeta yiji piju to mage akin jeb kondok chesire siling 200. Ngot ko to mage agun rabini chesire siling bogolaeng ku kagmwa gele chil *441# agiya duge number 3. Kaginde jeb kondo ju duge number 3. Kaginde 11,000 duge number 3.
3: Kaskom ye.
1: *441#
3: *441#
1: agi ya duge number 3. Duge number 3. Megan chwe lege ya duge number 3.
3: Oh my gosh. Ah, ako ki goni dago seksomo.
1: Toma dago seksomo. Wengen ki goni dago seksomo guni ku. Ya ni ku speed ni ngungo goni jeb kondo juku.
3: Ako tinda to mi jutu soko noto. Jutu ni nguni sabari tagenge. *441# agi laba duge number 3.
1: Laba duge number 3.
3: Kergo ubo ndani Philemon B.
1: Philemon B. Ngalecho Philemon B.
3: Kachutu ne tabo ndani bwana gage torije chi.
1: Who is?
3: Kiragine madaminio kigurene Rospela.
1: Rospela Ruto kogi oguni 11,000.
3: Kiragine madaminio Agnes akia inyoru.
1: Kigo inyoru. In fact inyoru le ga isa nane.
3: Yani ga inyoru bora in mogen.
1: Igere nge yogo ni wenge yogo ngele kogi ogun 5,000 4,000.
3: Agu gere yata
1: jetu. Imeteji bigala. kurani wakimwa kele kimeje biik chetoma kusir siling miambili
3: ngot koto misire miambili ya koto mijutu soko ako tindaima ijutu netaa ijutu ningunio kiri kiri niyo Alice Bate kwa ijutu netaa Alice
1: Chafet kenda gor 11,000
3: kira kine kenda gori kwa ijutu netaa
1: wei chokchi kabisa iji ile star 441 hash
3: ako tingot koto mga inyone soko gemiga piru wakuni labatu ninguni kebe pamoja Vestas Yei.
4: Kile mo.
1: Oi.
4: Amune, Vestas kitap ke tigend ko lewa bo me tiso.
1: Oi Vestas.
4: Na na uan kalle kalle gicha gara no nagita o mende.
1: Eh.
4: Koyo te engo lenji na matin ko mingine koyo te gicha te gis no ni na oglemo.
1: Yaje getiai nikitai.
4: Yote gitiai nikitai. Ana yote gitiai tinna zigo azigo zigo chobo. Nugu komo manya lugo otun otun ko ta tita we ro na ko toma ko be sia o glemo.
1: Ehe.
5: Glemo.
1: Yes.
5: Yamuna.
1: Kija megei.
5: Chamya glemo azalbe.
1: Kija megei.
5: I'm going to go to the house. Guna angetu ane utan ikin rezeki lemu kongai.
3: Kongai kongai. Cila lihat.
6: Ozalui.
1: Wai.
6: Nia no tinge.
1: Ami well.
6: Nene ona pas studio.
1: Misa agam so lem studio.
6: Jauh jauh nak lemu.
1: Ah bye bye.
6: Abi lu agi zalui. Alejini berapa ye? Hello? Alejini mera hai zalbe. Gitun dia biasa, ngaya ra. Tunggu aja yang biasa tak kebiro.
5: Nemo.
1: Hello.
5: Mana tu mana?
1: Nani nasi nasi kamera mesin kau ni. Hey, mana legali ane ni network ni mungkin tamai ceng network. Ronaldo.
5: Lemo.
1: Yei.
7: Lemye oi.
1: Lemye.
7: Ala ngale jwero na ngone tuni kwa da jita ne gi gera to en gi sigi tugul ko nge ngone magi tuni kwa da jita ne rata.
1: Iman.
7: Are nge ji tugul ko le magi tuni so ka ngale ko gi ka twa ko gi chopa ko ko ma gi ka ko gi chopa ka mu ni nge na nyile kwa da ne gi gi ne gi gera ko magi tuni. Iger gi na ga ko nye ken ko ga bur gi tyo ta tuni ko we ina ile gawe ko nyi ngwanda ko ya mawe ko me na yare ko inge mu jo nyi ile ma ma chite ke bibi kala ke ngole bi ko gile mo ko le ga tu ngwanda la ke ni gi gera ago na am gora ko le ka te be ngwanyi ko de gi tom gera ta ma gora e ku jo nyi ko ko mi Ronaldo e nyi
5: le mo
3: gongoi Ah, gongoi missing ni atan gongoi gebendi ko unatan salbe ni atan agere zoko ka geger
1: Kageger soko
3: noto noga kumagele ne
1: Kagemu agere Induge number Kageba duge number 7 Hey Ago yuta gemeje yabit komie Amo dugane number 7 Kukagemu agele Ngut kutu magi agun pesa Chesire 58 shillings
3: Ngototo mgi agun ne
1: Chekunduk chesire 58 shillings
3: Ngut kutu mgi agun rapini chesire 58 shillings Konye nege chenge
1: Ngele jam gi agun siling artam Siling konom ang muti. Yani tuma kusire kitu 58 shillings.
3: Duge namba ngabe?
1: Duge namba 7.
3: Ero.
1: Kakinde elibu shek ang 1.
3: 4,000 kwa itibik pokol muti.
1: 4,000 kwa itibik pokol muti.
3: Ako duge ni kituwa kwa namba 7. Ngutkutuwa menyoro na bini kesire 58 shillings. Kasko mye. Igunji itane tae ni labati duga niton. Ako tindatu mga inyone soko. Iju tu sabarita kengeke kwa ni direct niton. Rabini jwa niko se 4,000. Baso la yengi tonga pesa. Inye maragiri tiem soko tomi na migi Igose kelele kityo ngot ko Tommy 058 shilling.
1: Yani labda jam ge akun 45 shilling, shilling konam ge akun 41, 43.
3: Isenge Janet kenyoru 320.
1: Kimeje jito ne Tommy go siri shilling.
3: Tommy go siri 58 shilling nege chenge nduga neton. Number 7.
1: Oh, kijenga solek chemi ko abkiru.
3: Kabisa star 441 agila baduga number 7 enyu.
1: Kiyogu ne libu chega ngwani ju direct ko bwa sime.
3: Magite benchi amagero lemi.
1: Kiyogu 4000 jegu direct ko bwa Mpesa.
3: Star 441 agila batu duga number gapi?
1: Duga number 7.
3: Duga number 7. Yani mogu hebi gana nene top sabe. Inondo kwa magele ngutko to menyoru rabini kesire 58 shillings en sokomurwa.
1: Ijog chi jil star 441. Hey, or nyo Victor manak somok tare. Chigo hey. Ogi in 4000.
3: Iwere Makibi, agere James T. Rob, agere Hillary Lelgo.
1: Alfred Bundotich.
3: Irene Lelay, Ross B, agere Gilberto, agere Stephen Talam, agere Moses Bitok, agere Jose Akirui, agere Nicholas, agere Hespon, agere Hilda Rob.
1: Hey. Kaka kimwa kele 4000 ko ijok che kabisa amu yutok chang bik chejutu safarit agenge ngot ko toma itieme kora itiem safarit agenge yani iwe ngot ko toma ijutu sokomurwa kijile guni ijile korok star 441 hash
3: agere Kennedy Talai
1: agi ya duge number 7 yeah. Here duge number 7 kuna mingu nyun duge na neba mwisho kapsa kuna notak number 7
3: kerezeri jepkwa kwa chutu na tai
1: kage ya kun 4000
3: 4000 eni hot abo tindato minyone soko
1: angot Sylvester Toroitich
3: abo tindali yone
1: kajitua genge kuna Sylvester
3: inge wono njeska 48 ili skunuwa nigeti ya genge
1: Vincent Gibrop kage ya kun elipu wangwan kora
3: ngobi chona lang salbe
1: Jacob Sirma 4000
3: anipo wono kwa chutu na tai
1: Obadia
3: 4000 hee madam ini agene Lena Lelei
1: Benson Gibor
3: kwa chutu chet hey Gibor kwa nyona agene netai
1: Ambrose Chage
3: ako tindatu mga inyone soko maragiri inyone lakini tu misire 58 shillings inye nge chenge 5000
1: or nijitake Benson apana Benson kotut kika kia kunelibu wangwan
3: ako tijike nyore 865 shillings istenge at Philip
1: ijile star 441 hash
3: kichenge vike tu mga nyora vini kesire 458 shillings
1: orna Masirono
3: Masirono yes ko unato giago nyoru masi eni arito 50 shillings
1: orna Jack Mutai
3: giago nyoru 51
1: hey orne madam ne kwa jutu netai bwana gore Francisca Jerotich
3: hey kwa jutu netai Francisca
1: Alan Sang
3: star 441 ish labotu nduge number 1 kakuma gelich
1: nduge number 7 Glemo number 7 nduge number 7
3: kasko mye
1: mega nchwe legea nduge number 7
3: ichi ile star 441 ish nduge number 7 legebe mi

0: alagi na itaba moji kuanda nyoka alagi nere kuanda ne agili angale ame mutu kunyoka kale go jatar ke beni go jatar ke migap kirwa ke migirwa chi ke migitikoni ke kura tir klimat digital man
1: kurena aiwe tap captain ga gipsalbe mwenye sal water sal maji ne
0: agere kitane kile soweto
2: klemo
0: ei
2: sal lewa mune
0: kichambe
2: engene te du tiene go bone ke ngolol chini pororie tap kolenji coin inam nga la ga ne in tanget in klemo ag salve coin ngoliona na kama go geza chicho na go mut puanta na ki gerat ko macham ta tin pororie nyone ba kolenji alles ke nam go nyone ki tia tin lagi ga girate age wekta po go nyua age wekta tu ki ki go ki goito papa papa go mbo tuerona ko mugakse ganye konyo go tuna nywero ane go ga go clear family ne boga masi ko mugase ki mut konyo family ne boga masi anyo gara tany kone bu je mbori ye tap kwale jingo macham da ki tu ngwanda ne ki go mut ti ta ga a go ba gora alle ati ne ki tia ta ki ilne en guti nyo ne boga le ji so a ti vai se ni e bi ga kwale ji na le ji onge ta onge be na tare so no ki ti be ki ne te ga ke le ki ti be fi cha na ji cha kana ki cha na ki ki mai go ge so konyo lu go tep gora go le Kiki tu dunne anatomo kitu ko don ka kona kinu non ko sikena advance ko bun family apoje
0: ko
2: to to jebir bele ko ngi
0: dobre galiat
3: ko goy ko goy o muno
0: kija mege magi na jarwa
3: ye ko bayu na ino nga fsawi
0: ehe
3: yan ingele se ku tiene tagin zidio
0: iman ka pesa
3: yo gere ne eno le pagan ngo mo ne ki gerate
0: ehe
3: ko me ko no dikita ne ki na menge iwe toge le ketep kele se gutye na ta amunga gere na ge no ya ne ki pa ke toreti ko gi ba ko na re nin ko mwa ko ga mungi mato ko tinya bare twi rota ne ko lo kam nyet ko chu da na nge a ko gi se gutye na ta i ni no so ma cha ne chi ma cham da ti a ko ngolo le ngolo ya che ku ki le ngu na ne nyune a si nyonge ba ko ku ninge le no chi ba chi to ko ba chi to ko ja nyo ni ri blog ap chi to o kai ko we se no ko nywa ai gere ni mutu ne tinye lo kole onge baba sinye mo go biri no igere le chama karati gu gine ai go go tot ko biri ngabisa ama cha de we ron ma yo ni se gu tiene ta ko no ta ne ba ko ngoy web san pe ya gi chor we nyu nge to ana to min gina ko ngoy
0: gangai gangai lagini ya san pe gine so ka sa go bore bi ke ter ter
1: we is
0: lagini ka ke ger gona duke no to no a go ka ke ba ke ya di gure duke number 6
1: ame je mwa ni ta go mie ka besa mu ni ta go ba so lae bwana
0: ka ge ya duke number 6 o ka ma ke le pi ke to ngo 78 shillings
1: ngo ko to ma 78 shillings ku go ka ge ne je kondo ka duke number
0: ka ge inde 6000 ko tibig 500
1: duke number
0: 6 a go duka ni go to mo jute chi be ta braini
1: he ko bo go le yuta ka ngon gi jut safari ta genge
0: ke ta runje go
1: angon giju nito safari tagenge geta runje gu
0: ichile star
1: 441 hash
0: agiwe duget number 6 amaigas komye
1: chuduget number 6 bwana
0: abo yongo giyote duget kunita niku duget ne tongo jutiyo ngetenga ke bwana kutu tomi sire 78 shillings eso komurwa tomi yomera vini ke sire 78 shillings inye jitanege ichenge uya gibide mara moja kego ni 6000
1: star 441 hash
0: agere agile bing mi ambile che tai che chitu duga no gitu o go 6000 direct bill shall be
1: igile star 441 hash
0: star 44 mami chi na go chitu duga ne tani yose ke ngalole duga number 6
1: duga number 6 ku ga ginde silinga tauri
0: ko ginde 6000 ko tibing 500
1: agi jute safari yani ngot ko gitu to mai siri silinga tao
0: 70 ko to mi siri 78 shillings ko nyene ge chenge
1: ago yuta wa mwa gele jute safari ta genge
0: ako mai guye jetan ingoti moje 6000 nicho ilabat amu mami chine mi soko nguni yani jetan
1: kimeje ijil star 441 hash
0: mami chita nego jutu gana on sabe
1: chil star 441 hash we agi ya doge
0: number 6 ago yere bigo mye system kabisa lakini mami chine kwa kwa duga neton
1: Chilgorok star 441 hash.
0: Star 441 hash agiwe duge number 6.
1: Yes.
0: Kasko mye. Star
1: 441 hash.
0: Star 441 hash. Amai kasko mye. Oinjo bi kega go guya inu tapsalbe gerwa bichwa.
1: Oh, Rebecca Ruto.
0: Inge goni 50 shillings enyon igeti.
1: Kimeje yebit kwa mia muje kondo juge ya gunda ere kwa mpesa ni ngu. Kiyo agun pesa yu direct. Ikuje kwa simu yako. Ijile star 441 hash. Na mkwa mie ni ito kubana. After ka ijile star 441 hash. Imeka mchua kwa le duge nige ya. Kwa duge number 6. Kimi duket number 6 wale kakinde 6,000 na gejenge biche jutu ngot koto mainyorugi I jutu sabari itagenge
0: amune nyo nito amai kaskopye mara kaa inyoni wangu mainyorugi nyoni nguni agi bide mara moja enduge number 6 amunga iroisi ichi ilde ono salbe
1: ichi ile *441#
0: *441# agi ndoke agi chaisi 6 yotekele ndepin
1: yes
0: ndepin ini onetan
1: kele wani *441#
0: Oini Joshua Talam.
1: Joshua Talam.
0: Ngalego chonito ni chile ne.
1: Ijile *441#
0: Oini ono Veronica Mutai.
1: Hey, Mutai bwana. Kwa hoge yogun 6,000 chegu.
0: Ogere kora bwana Daniel Tarus.
1: Hey, 6,000.
0: John Korir.
1: Igere iwe ngotko mijita netendoye baate kujita netoma kujutu kabisa soko murwa.
0: Ngotko tuwa mga ijutu to minome kiri kukuchi ni bakoske.
1: Jennifer Koske.
0: Kujutu netai.
1: Kwa ijutu bwana. Kwa hoge yogun.
0: Aina ngora bwana Masi Tembur.
1: Masi kwa wage wagu ngora.
0: Ire yu ngutuko oto minyone soko oto miname ki. Yonge bide na menyo rumese jigeti ya genge.
1: Iji ile *441#
0: *441# *441# Oh my gosh kumye.
1: Aptaka iji ile *441# inde okay.
0: Mwagire chini ya tapsalbe.
1: *441#
0: Ane madamene Salome.
1: Salome, yes, iroor Salome jiko giyogun, kwa giyogun 6,000
0: *441#
4: Kitanga nyingung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobe
0: 1,000
1: *441#
4: Kitanga nyingung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobe ibabenchi K24 TV isup arorutik che isube inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV nengung engsai noton agitau ibeba nje enjoy top class TV viewing today
5: agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agoigomut kasi
0: ata na watu media makwaves na wale jini takuraisi kabisa utimega sera live radio we place on your app so download and goody media makwaves na watu simple media makwaves more sauti moyu
1: Klemo duge number 5 duge number 6 yege miss
0: yes duge number ako mabu yo bigeni top sabe kipide ni mara moja juturo
1: duge number 6 ke meje jut kitu safari ita genge sai
0: ni gaga ya 6000
1: iji ile *441 ash agi ya duge number
0: number 6
1: duge number 6 kimi duge number 6 chochi
0: kama iji ile kitu *441 ash agi ya duge number 6 kengo madam niyo Kibure Rospela libo.
1: Rospela kwa kia wakun kora. Ehe.
0: Waino mauri nto.
1: Kagemua gele iwe nguge jutu soko muru. Kagone idago wa shektama nijege. Kagete su idago wa shektama nipeki yake.
0: *441 shaki weduge namba.
1: Weduge namba 6 buwana. Weduge namba 6.
0: Kirgu ubo andani yo Joffrey Twitter.
1: Joffrey. Kwa kia wakun kora. Kuhune. Yes.
0: Kirgu unoel kandie.
1: Ehe. Kwa kia wakun noel. Kagemua gele iwe nguge jutu. Kap kiruak. Komi jeb kondokyo. Elibu ishegilago ichibig poko langwan.
0: Aina kwa Justin Bungay.
1: Kimeje ijil gitio *441# agi ya duge number 6.
0: Ama ijil *441# ijil duge number 6. Kebe pamoja ni otan. Amune ni utapsalbe. Onge no linge ma. Kobi kegu itos konge gine gimai. Kergo Evelyn Chemur. Yani ire yugo bi kebongo. Seko chotan chegi che. Yetarchin eso komuru. Ijil gitio *441# agi laba duge noton number 6. Awe duge number 6. Kunota ni kiwe ni kitu nagi bidin mara moja kego ni 6,000 ore nota ni nyum nyum ore nota ni ige *441#

0: akinyai asiwalu meku chi nelabatchin ngal ebit korok akiguye ngalek chekakimwae alright
1: nena gaso barakanga ngini
0: ee alen mite sukutit netuleng barak yo
1: ka kwangsa le ee gaso tukun jibar kungungung ana gaga laban metit ngeber tara tara bati bujeta kwamaru kechi ji ne bagamanu engos galnguta be tutabrani getaune
0: mama
1: jesume
0: arabo sawe en jesume
2: kwamune baishi
0: ndamege
2: Bye. I'm going to go to the school. I'm not going to get it. But the way you're laughing, you're a hotel.
0: Mite kora in mheshimiwa nikimite ng tai kora ambassador ng Australia
1: gabolo
0: Mite kora in mite jepule yake konyo ak choba itu
1: ajana saragasi
0: konyo ak
1: inge
0: general
1: mite
0: general konyo ak choba itu ko shangani mi
1: majera
0: Kitonon generali engiptiri tebe no engiptiri.
1: Wajana na
0: sana. Kitonon engiptiri masema.
1: Wajana.
0: Au tibi usok cha jam kwalda nene nyo. Kitonon engiptiri.
1: Wajana na sana gasi.
0: Mitaege generali. Mitaege generali. Mitaege generali.
1: Wajana na sana gasi sami.
0: Ago Thomas. Ago mitas. Ago mite nani. Ago mite chieftain.
1: Wajana na sana
0: gasi. Kitabu kwenye.
1: Wajana na saragasi.
0: 15.
1: Kalale kandoi. Wajana na saragasi bana.
3: makandoindet chieftain ingen kolipanchi kijanaichu kobendi olin bitonin tiketit nebo ndegeit kobendi Dubai na pesa yake kule hap ne empowerment ake netomeche kotar koinendet chieftain kotar koine general nguno kwendoti ak campaign ak chopait chopa magut kam tom giat campaign sinyin komite baru komite jin ko kosirta de boin area no kule
1: ni sawa
3: boyo ne kwani tot kabisa
1: tozo nguvuna tita chopait ko ata gele kandoite ne kararan ne
3: chopait
1: kwanza big up chopait oribe ke big up kwalenjin oribe ke big up chopait big up kwalenjin ule ni ko wegu ndona rabise ki kombonda ita no chopait sai chopait ko barawa ki kombonda silinga tarato Sile wata chopa iparawa sai. Elibu miambili. Elibu miambili iwe. Elibu miambili ngotkonyo jito function nipo 6 hours hii. 6 hours miambili kwa ne maon pwendi tu. Mbe tut. Nyoko rekavandao na jijota rabi shekik. Tell us. Nyoko rekavandao na jijota rabi shekik. He?
3: Dio njijio.
1: He. Gana itu kukia he. Bi connection nika inya soso. Ngote stanya ngalekik. Meje ke mwajike ukwele rago. Mete saragazi. A motu ya saragasi agando inate utabungwe ngapsa ago kwen au kwen mate saragasi
3: agando mangena sale
1: logo saragasi agando inate magarke
3: sa mangena logo yek cha toma not confirmed line moj likely ko propaganda ngot ko meje angena mngete goji ne ro safi
1: ngete ko
3: mngete je ko tupcha kaku
1: kaku
3: kaku ko ne menye bomet senator
1: Ah, negakilin kagak ngayta kina mejay. Man ngalay.
3: But commission nito. Ingat, alin kaso kora? Jika commission ko tisan, jika ngayta ko lamu. Ingat kaya ngayta ngayta jago ngayt matay atas. Tungo na ko ngayt matay anong ng. Ingat ako niya iwe. Iro, ingat ako niya mawaya. Agisom MP ako niya.
1: Kaugir niya tapi yung bayan. Mibor niya.
3: Tungo na ay, tungo na ka ngayt kagu. Alin ko mawaji ko lay tiyo lain mo jawa niyo na tumgayta kaso birchim ngayta. Cinero safi mngeti ngoto mejo ngemeji kimngeti kaineti we mabwati ngoto ngeti kaile kambe jagine mngeti chene
1: yaani
3: inge ngoto ya kagu nguna mngeti kule
1: magabar ngalek
3: tu kago joman
1: tu kago joman tu ajo kago ngel kago ista jo tu
3: a abo tu
1: abo ka nyanyo ni je guru ya ag speed ni
3: mi yes ya matango ja
1: so ye umaji ngoto koman ngalek yoto jo mejo ngene barnyo ajo liju kumeta Mengem jilakuin tak aja kau gini. Ingin lagu nak lagu mana sih ni kau kiri tuh. Tahu kau rikta ni kau ingian kau. Ingin lagu ti tahu sahi.
3: Oh ya mat kau ni.
1: Kargang nanti.
3: Lain mau buat ini mau buat ini. Lain gigang kita, gigang kita mat ya dat kini.
1: Kargang nanti.
3: Ingin gigang kita mat ya dis. Potem ngerti. Gunai. Gunai gigang kita potem ngerti jam ngerti. Kimi teresi tak gengke. Aku yang ngerti ma. Aku yang nama mat ya ma. Kupun katakan tiun ngerti.
1: Gigir gunai. Magi pe tuai. Magi lusan tu ay same thing will happen. Got jam sa kugir, nyo kuhag sa kugalagi. Karga ngun ang nande.
3: Like democracy, kila mutu ako na akia.
1: Ni sawa?
3: Akia.
1: Nan big up kalingi ko chigije. Kigi rekoro kile. Karga mo tarngale kuwagong ko so buwan ng.
3: Karga ngun ang nande Alexander.
1: Aginalan.
3: Agalan.
1: Ibeti tu ay kora. Ibeti tu ay. Got ko pa ngun ang nagsa bukwag ko ibeti tu ay. Inwang dogo ko ngun ang alaje Alexander ko talagi ni wag jam kuin. Lagi mete nubar ngua ngko set nubar gava nangkot ko nami ku alleluia amu emguenzi nyen ko ni Alexander melen mami competition
3: may badishen
1: ki jita ke Alexander ko jita ke nagi melen kiin mingen jaglen
3: kimu ko ngalali impali amene au kimu ko tago Alexander ko taragso mogeria dani ko nyo kuse sito sek dul jawara so mogolesi
1: Ih, ernam ngerti biru. So ini, asma jaski. Okay, meling kaya. Lain ni, ungi besi saragasi. Agandoi natet. Urip gay. Ungi besi saragasi agandoi natet. Mau angkat tangga agandoi natet. Semua tay. Kita pun barakan arah kini sih mood kau kan. Bot karoli.
4: Bot gay naya mo.
1: Karibu.
4: Hey, kata gari balik sekarang gomai tak jadi ni nanti kau undi, maga gomai. Kami dah ada jadi tiga sih nengko. Tapi tengen kau nyeri, ambu je?
1: Pendi tu kalau.
4: Iya, terlalu ni nyonya mata tiap-tiap pendi tu kalau pendi ya, gue kata aku nyali sini, ikan nyawa sih gue naik ni loh kan?
1: Mhm.
4: kandoik choto kalechi oirikab kapchi okoshine. Woi, ngolyotab kamanut kotomo ait yoto kora ngatamwae mutyo kora ngin lagochu choket chekobo utumishi eng olimbo Nakuru. Ingen kabatikikei kit agenge ale koyoptoiwo ngolyondoni kora kwo kutit age, kwo Kiswahili, kwo Kingereza, kwo Joluo, kwo Nandi ale lugaishek tugul. Ye kai koendi chepto age koeku kwondab chepto age ko kadia age. Atyen ye kakonain lagok chun kole yoe kuni ikerchi koman kabisa ak ibel kabisa. Tos mama nebo lakwani komwochi ne? Katab nekatesinye nekang'alal ra amu lagok chekololyo kochu tibik ako che ng'wonindo age netomkochi kandoikab mutai. Aya, mi lagochu kobirte kakoba kotini unee sobenwa kora ngot mutai ndakilen akot kakityachan angele tinye kabwatut ne nebo mutai kokakokerkei ak mama nenyi ak ni nekoiye mising. Kameche osongosong kamining'etab kesami ak mawaya ale ngiyoptoiwe ngong'alal mama ak chepto kabisa kolechi tenam etan yu ak yu ak yu ak yu yoe kamuktaindet dada makawa atya ameche kekoshin kele rirei chepto ake kuyoi rirekei ak iib chepto ake ko chepto nekerkei ak inye netinye korotik cheu inye ak iyan ile obendi twan ko chepkam ne mutai ngobitu ng'olio ko chepkam mang'alale mure kang'alale kotab lekitye ale chepyosa ake tugul we eng ole imi nebo kutit ake tugul ng'ololitye eng ole mi sinatete kiro tuguk cheu chu abwati kora lakwanoto ket kit nekou kokakong'et in kokakola achekololio chemokitomboani Mungu taret ak iker ngochorgei malaikayang'ung kolenyi akochorchigei lagochotok tugul akochorchigei sigik chekoibet lagokwak akochorchigei akichek lagochutok akokuyo amu makinoe Kiptoamirmir ne ngonyo ng'olyotab kamanut ng'olyotab kamanut notinye rani wendi Nandi kaunti kameche atebe rani gavana ak chemala kikikonech basari chekibwoti kele kikoit lagokab sukul lakini domo akoi nguni kotom kedispasen basarichoto ne kabwatutiet nemi kaundi minyon netomowoyo ak samito kot ko kikingebwone basari kinyokong'ololi chemala nengin kipture akoboru koleni oyo akonu basari akomwa kaundi kouni akouni lakwet nemi university kikochin atyempolia nen kapkokera gavana arap sang nen kapkokera wel chema akopata otebunenos nanin tongoret olit sibin rono ngapkakao tos rabilisisangilikuoni tos kikekoni amite yebin leleitanjeiribisi kikoba chekwoku kimi kaprisanyu tom koba checho nikokawet ko engwen nebo kilikuoni wat ale kibano ako tokomieno ako komi hata kwae ne
3: kokoi
4: sebaba kosomane lagu kamar nota gale katin kilibwani wadi nyu monge na kilibwani wadi dake kamwa kilibwani nene nyuna naomi kwa mtie jemana negi ngololi kika basinye njeba CDF magi unye kata bacho seslo lengi chepo in CDF kikoi sukulishekwa kone kongoi
3: maparatian en MCAishek chuto chuchokyu olemitab ot ko gavana ak sisikik amu icheket che dispacheni rabishek MCAs ichu ko watu wa mkono kityo kilechin aya kibendi koreng'ung rani kikoitoi in basari kobaibait MCA kole to ngomutani tawa gaa nyekemwa ng'alek komwa MCA kakikochi MCA kelechi inye nguno wading'ung kochu rabishek chekikoitoi komwa eng kartasit kosoman eng kartasit kole kikoitoi kuni lakini olepkotonone ng'alek tugul ko gavana ak executive chechik
1: Ii, yato ole mi, shidet ki chungu na wanapune MCS kwa genge. Ngolin, kwa ake gavana, kura hundi inarudoko kasema. So, as much as, ngapa riri ane MCS kapsa, kya giri MCS japana rok, kakile jiji tukul kikoni na 100 million, 100 million, 100 million, 100 million. Lakini majabu wa genge, ariri MCS jone ya. Ibku lejine raya nyonungu na wako wese kusawame ngejerok. Ibku mwajine raya. Ibku mwajine raya biju. Jackson Bay.
5: Yes, yoku na mawaya sami to.
1: Kijama kaya?
5: Ingile geti naro kuma omano sami to. Ako kongwe baishu ni chogo nejima. Nigeri ku MGA cheki ya nigigoi 100 million kuchota chuu igeri kwa yae kwa hizioni. Igeri ngu ni sami to. Ngego niki yoke lezizi nge si mga ile karane ime. Kutu ngu kuma waria nato chengi pengwe. Nigeri ngu ni kwa MGA ni kwa mara wo. Tamo si vude kwenye suti on sami to. Ong no de ingi vude ngi mga na jitko. Amma chesi vude kwenye suti amma chiji kwa mana kapta. Ine kuki tenga nga kapana en muta nuna. Kwa hivyo kule 100 million ni tuile kumiyo noga bana oka tarara ya ngu nguni nigeru ba isi honi nga lega bore te ronge na uli kupa isi honi kwanda tase ni rase tukuni nebo ronge na nguni akuntoki mwa wotapa ni nkapana kutoki mwa kikoi mbase kwa cheki ya nkapana kwa benda atuan kwa chuigere mami kwa isi honi chuigere kuna merabi nika pasare kwa ungaate na kwa lote ni bareni Igele le kara ni geba taban en le mi arato ki i ando ke ko na de million ke le beta che mo mi ingu ni or tne ke ni ta ni pogo yang gun ni or et ni ngete ni gun ni ba che mo ke da ko ba ngi ba o le yo ni ni o to figa bi un ya tara che to bi le bu ne loga fu ni or ni ngete ti bot ba ko je ba ka che mo ke ya or a ko ni ke tem ji a ko mi u ton ka ba na ni ni ngi bu ne ke ta mo bu ne ka ti sa ko ki ko nyoko bar ki ndoka e che to bo nu kwini Ama jawab lagi gombal aspiran juga tu nusa cipta mungkin ceruk kamu. Kira muka aku sih cowok ini tu. Anin tu ibu ramai dia orang orang yang wadu watin. Jawab itu gombal cipta ni ibu dia segeri segeri. Ibu ada cakap belanga. Ina aku gombal tu nusa ini watin ni paling macam gusam ni cipta. Ni malam faham aku gombal Wilson drop ini dia mungkin. Kira macam dia kau yang teteh di sanggol. Neteh datang gombal bayi tu ni aku minta paman bicu. Anin tu ibu ramai dia ini ni juga teteh jenul. Kama jo mwa chika pana kichukwa ndenji Isteni mwa kaya chukwa kwa minamu kiwi ite rafetu Kivya kuto rezovejo nenu Nwati nifal mochi mku kuto nagan Olein of olimbo ulo mirani Kwa kuto sika olimbo ngito ya gramari Lolua ya gramari Olimbo ke mwa kita Kolera iso mwane lo kabushi Ako negi kapa na ini Kuka apari mwa kaya chutapa nukwele Teniti nigeru waka milisera chepa olimbo maasai Kupa isiechini kapa na inuare Kuchuchoke umkwa nifike yora kapa na Nguni nga ilenga womentre Kiko se ni tiksa mito Sere itu sebab itu tinggi guru bising, lagi ni, kita nak nunggu tapang gue ni tertinggi ini. Nampaknya kita guru ini anak rasa utamu kita ni guru mesti tak ikut. Orang yang kui MP lagi ni amu gila orang yang tepoi juli ke magate nunggu. Lepas itu ada ni apa aja nusa mito mah ni, ibu orang jangan tuh tinggi tu.
1: Kongoi, kongoi
3: misi. Jackson Bay. Kongoi
1: tinggal limba guto. Guru main galai abisa.
3: Agere abisa ini mila gok juga pasamane.
1: Oh yes.
3: Yeah.
1: Mila kwenye kigure Veronica. Veronica. Fero in short.
3: Vero.
1: Mila kwenye kigure Veronica Jerob. Kungoi ni mama mira bigil gani unewe. Bigil gani kabisa scholarship na karara kabisa na kugugonen. Scholarship na karara na kugugonen. Kuki mwai wakdu kugro. Mi kuzi chenga kungu na jamii tiki kiri kabisa gini.
3: Kuka giti kani gani? Kuki giti kani gani wigini? Tami kabisa giti me gira petu shi juto tiki nkole gilei. Kilia jini buri tap kwa leji ni miti kwa peritene tom kefengen.
1: Yes.
3: Ndeka pia hostess.
1: Air hostess.
3: Cabin crew.
1: Cabin crew.
3: Actua kaiding.
1: Actua kaiding.
3: Yoga isomani kuzi na baadua kaiding. Iya ta kampuni nungongit.
1: Ee. Giga lingwa ni lazima geserin kila.
3: Giga lingwa. Ise lugu kila.
1: Aisiru. Kaa kasingele kia ni nien. Ira. Amu ataji mengo magenya. Ngedile. Ugarani. Yaga ijele liwe kana daiwe. Ielke agisi sungulot. Ielke kabisa agisi sungulot. Ibiwe hoteli sekiweje na giramrabisha kinyoganye ya iboishone kalak.
3: Akungi mite ngare jisuma ni komite international languages ku Arabic, French, German and Spanish.
1: Akujata kikuni kwe kakitesu.
3: Chako sosa nguna wajaka itesu njo.
1: Ibgini itin chavara. Ira. ngalalchi Charles suko kaidane ni ngalek chemengen ngap sait age sinye ngomecha ngot icheng chi kityo ne ingen
3: ameji lechi Charles akot ameji ngalalchi lechi yarurwo kianyuru ne une tos kit une tun juto to advice kityo namba jaba Charles ko 0721 380 590
1: 0721 380 590
6: Ango nye niyo, hajewe, kaa boyega ninyo nea.
7: Kee boyega ne, ago mi K24 Plus.
6: Kwa nena otaka nyo?
7: Kasa mwaun. Nigore atakenge ne imuji igeru movies, series, anango urerioche.
6: Asa agi nye?
7: Woi, tinyago I reality shows, aga animations, jebalo agogora, kumi, kero. Tinyago I live channels.
6: Kiliban jina nan babuj?
7: Aja babuj, magiliban niki age tukul.
6: Yani, magiliban niki age tukul agi imuji igeru kwa movies?
7: Nga mwauni bago, babuj, download in K24 Plus, agi ibaibaji, tetuti.
8: K24 Plus and your hookup legitia entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
9: Yes, a bang in an amount of good legend in K24 TV, committee and banging in Guni, Kine Yagitio, Devon Tikoda Nung, and Ango Television Nung about digital. We have a menu and Ango setting installed and an Yaginigue channel search in the Jusenyaba auto scan. Anango auto tuning agi gengitio go scan anago go 100% ago 7 channels ngore na tane kararan ago hinya to mai tinya waswas ege tugul ko ga I record and channel sugu I wajen K24 en wi tugul limite en gasarta ge tugul kwixi ko ga batalo ga be me

0: Yakult ilong unengay anu classroom kinetigay.
1: Alright, kutumi kapelo ka pemet miten ngalek yata chugwa kumwa. Iko sa nyo no? Gut ko gikpa ilakwe ngungosi taka tukul kuchapa mwalmu inatet. Gikpa ilakwe ngungosi na public relation. Gikpa ilakwe ngungosi na channelism. Oyebita ko oyebito.
2: Alango disaster management.
1: Alango disaster management. Ago toko kwama na tumo kunyoru ya. Iro, nemu lakwe tukwa ngungosi na kubrijen ngungosi na ba ngalega ap air hostess and cabin crew. Uga na kwa ngalega ap kaya ngalega ap kasi kapi dege. Uga lagu kya ega si tindege turidu. Uga rabisi kigilibone.
2: Aki aga tuku na imiji ega si kapi dege.
1: Yes.
2: Amiji ipir chechal so gile chikitu amiji ega si kapi dege.
1: Yes. Alon kon meli.
2: Alon go port aga tukul.
1: Iye.
2: Mite port airport. Au mite seaport.
1: 0721.
2: 0721.
1: 380.
2: 590. Amiji kitu ileji amiji kuhusu noe ngalega port wanja ndege
1: ngalega
2: cabin ndege
1: angmelishi haya
2: ule mite port
1: ngalaji kwanza ndebe ndege ina mecha kocha ngalago kibendi ni tani ya hostess cabin crew
2: ngalega
1: kigele tunya ata kabisa
2: vika kuti kigele
1: tu ako tu pesa yet kizini rabe shek ako lagu kia ako gara nene jamune
2: ni jamune lagu kia
1: ngo simaela jamu ke jegele kujiko
2: 0721 380 590.
1: Kile kime jebi kiongo smile angole.
2: Go smile
1: angole.
2: Welcome to Eldoret.
1: Anu lakwe.
2: Anu lakwe. Kudis.
1: Ugaite lagu kime je lagu grana kime je lagu kumuti kimuti scholarship. E lagu kumuti. Vitesi metu kuna kabisa China ki genji opportunity. 0721 380 590. Kime kisi kwa kapataloga vime sinye kia testa. Yuta.
3: Go MIFM.
1: Menya tukul.

0: ama
1: nga rogo jilil jine kwan alango mama nga besa hii
0: tumbo giti nyango duga na batu ata
1: ata
0: staff of 21 ash agilowin gitio duga number 3 imite wala gararan aginam chike pesa ra agibaisi ra pesa
1: agibaisi kamye
2: Emo FM ni nyo tugul

0: Tatatatatatat. Omacha wonong mianana mianana. Omacha jitana watu minyoro chigege abisa e ndonyo no baso light. Kutkutomga ibore e ndonyo no baso light. Chukua simu yako saa hii. Namba simu hii. Agichel *624# Agi wendonyo noto no baso light. Matimi kise nanga lega lak. Omacha wendonyo noto no baso light. Ndonyo no baso light kitu. Hey, toto kana tuma. Kama ale amache ndonyo na trabasola. Dimi ndonyo na trabasola ati guskon buchi gerbut ino ngale. Ndonyo na trabasola ati utakuwa umeji bamba maneno yako vizuri sana. Hey, toto kana tuma. *624# Agi tete kabisa ago ndonyo na trabasola. Ivo ivo tu, aso agari kwa ane kato. Kama ale amache ito pick 204, choto kiwa machogo chisinga ata mianane mianane. Ehe. Agere Ellis koge missing, Ellis 800 koge missing. Atendai Lawrence, koge missing Lawrence 800 bana. Atendai Naomi 800, atendai Chelimo. Chamga Chelimo akfanis 800 koge missing, atendai Charlene 800 koge. Alright, na maksimba tukone. Agi chel *624# Na maksimba tagi tete kabisa, ndonyo na trobasola. Mati walaga, ndonyo na trobasola. 800 yani mianane gituk. Ama chiki tukpia atakikolo. Yani yonga temene nga abisa ne mianane. Owo ticho churaisi. Ibide sabari itakenge otu yang mianane. Edo nyono basola. Kama ito ama chiki tukpik 204. Yani gengololi tuan guni. Ama chiki tukpik 168 kituk. Agere kwa nakichoto kipa mianane. Icho chiko nge ibide otu ye mianane. 800. Tumalizane na yo. Mapeo masana. Ege taranga lekioto kichoto kituk. Right. Yes. Agere, Agere Julius. Koko bisi Julius. Not about 0713 800. Koko missing 800. Atunda yungo andro. Nanya geru kwa nekioto. Yes. Atunye Stacy. Chamga Stacy. Agere Stacy. Atunda yi Tony. Koko missing Tony. Agere. Yan. 800. Namba chiki tukpi atake ngolo tuwane nguni. Agere namba chiki tukpi 137. Koko missing. Pi 137. Pi chongo chupa mianane. 800. Ema fmalo.
1: Aja
0: mega amune nyi.
1: Oh, wale na modi ngalamu no na ba studio.
0: Bye.
1: Ngoma na ta ngilamu zuma dane liye zuzwa bre.
0: Aha.
1: Kaam di mo godi go nanyo.
0: Kabisa.
1: Nya na na ndu kwe mo kyolo ganyu gilasi Vincent Arun Tenna Ako huma siya kukukwa churtena uwa Logo siyo kipiti zenda rojuit Kusimpi pindega suranado siwa shaka bulmega inyo Itu ni kakke latte vitang masya kukukuli yandiri
0: Hey!
1: Ole ke tijetko ni umanyo Ma ucheno nagi rukomnyak logu kukukwa yandiri
0: Koma imisi bana, agi rukomnyak logu bana Yeah, so get the shit going out by my fam. Atenda hero teaching Narok. Chamgay.
2: Kamura jenu lemor.
0: Ababa kabisa ninye.
2: Ababa kabisa ko mali er ya ni me zon kura ajo abirune batron kita anda ni ku nano jenu lemor.
0: Kongwe kabisa mbongwa net.
2: Eda magongwa na na na na berita tu bapa nyuk kita berita tu kita kah mood. Ata ada nyuda darah bapa nampak sekut tak aron donu sa jangwan demen nyuda mood. Atau ya nak tu bapa nyuk demen nyuli bapa rasma rabi pura na roti jangan na demen nyuli bapa rejeso tu nu jenu lemu.
0: Kongai.
2: Akbar tama kan demen nyuli bapa engkau marak wek.
0: Kogo missing. Julia sana bro goy.
3: Hey, kenule.
0: Chamgay.
3: Iba bay o baba.
0: Le ba ngi ni o boyo ta ba ba kabisa.
3: O ra ni pa jebu ja o ra ni pa ni go ge tigire.
0: Mhm.
3: Agitle kwa ne tage joru jero tmeta rungu tina yampe kasa ilugu yu. Amma mi jitane ara rungu tuwa de kogwe sa mogo ya eku.
0: Aekwe.
3: Eye ui gasi tele kambaan. Na amma kwa mbi chus. Na na amen. Mi na kwe jono meje chema rikipare. Chakilin. Aglaptani.

0: Yes, kole gima tewe ni bwana tosi kuni gemi tetuan tosi kuni gemi tetuan bwana gima tewe ndi tosi kuni gemi tetuan tishet kuna turba ma fam agere la batita yamba basa na agere donyo na tuna kachama yes amache gebe donyo na turba rent bwana amache gebe donyo na turba rent iche again namsi moto agere star 624 ash by the amache gebe donyo na turba rent iche again Ken abzimu tana toma. Amachi wendonyo number 3. Not to the parent pana. Amacha wendonyo rent comrade. Amacha wendonyo to rent. Choto kiba. Silingi shata. Amacha wendonyo to 3,200. Elibu sekso mok atpago leng. Asuko ya mui pana. Amachi ito pink 78 chagen. Ago aso te rent ito anotok. So. Number simu. Ayi chel star 624 ash. Ken abzimu tana itete otok. Amachi wendonyo number 3. Not to the parent my friend. Donyo number 3 not to the parent. Chukua simu yako sahi. Agitete ndonyo number 3 the parent. Amache ito pick 78. Pichu 78 iwe rono. Kuma amache oto sumbu angiago baregale anapana. Na msimu iti baga angatin. Kine ye. Namba simu agitete ndonyo not to the parent. Amache unu iti 3,200. Ivo ivo tu. Yani mama choto guni mpresha anga leke changi baro mocho bagano. Namba simu iti sahi. Chukua simu yako sahi. Agi chel star 624 hash. Agi tete kabisa. Agi donyo na otor parent. Sai sai. Kei iti otoka na tomo. Kwa lesiwe kei iti otoka na tomo nya na tomo it. Kei iti otoka na tomo. Ama ina msimo tine nguni. Chukua simu yako sai. Kei iti otoka. Bas. Chiranya star 624 hash. Agi wendonyo na torbarent. Amacha adabarent kito 3,200. Mama chichang. 3,200. Yes. Namba ksibo tukuni agi tete donyo number 3 na torbarent. Sahi. Star 624 hash. Agi tete donyo na torbarent. Matita ango chita anga leke cha kesu bono tiga gibaro macha babana. Ipane woy mengalega aprent. Kama lo amache ito pick 78, mpichu 78, amache oso tenjire ntane, pick 78, 3,200. Rabisha kishu ane ile chutu chochu, machuanga kile jino walibu ushek pako lijimnyonu, na pana, chochu kwa 3,200, chishu ane ile onyuru, na baksi mota itete ndonyo number 3, alright, alright, okeri kwa ane kiyoto kiyoto, atuna ijoso nenego.
1: Ya muna jele mwe.
0: Acha mege ya muna enye.
1: Aja mage namuna laba studio
0: bye bye
1: ali hellemo
0: yes
1: mite gele je kurin je je basi
0: eh
1: alamnya ni mama nanya kale ko kale kemati masini ta 70,000
0: aha
1: ene ene ko kale kale je hellemo kale ko kale no oxygen ne ye bu sengone
0: aki we aki da sama
1: guna kali na ke masa begulai tu betul tu jaga dunia dah. Kali ni kau kau jangan tip dua dua. Saya ni tahu. Guna ni jalan mu.
0: Yes.
1: Amu kau dia warna betul. Guna ni ane nasta. Amu kali tu cina lah. Kali lagi itu cina lah. Kali ni. Nampak tu kau kerja kau tu. Kau tu sih. Guna ni amu tu kau dia warna ni nasta ni hati. Ayah oke. Jepuri. Kita orang jalan mus.
0: Kau kau missing. Atunai muala.
2: Ya benar jadi ulam mus.
0: Acha megi amunai ni.
2: Acha megi amunai. Nama aku pun jadi ulam mus.
0: Aha.
2: Nama murang yang dekat. Nisung tu yang dekat. Ada kiri muncul. Apa yang kau cerita? Ada tulisan taruh tu. Aku pergi antara itu. Awal tu dengan juga itu.
0: Kau gay missing. Okay, the time atau ni jangan kau cakap tak bersen guna MCS kea.
3: Kau ni lemah.
0: Cam gay.
3: Bye jarwan juga. Kau sama niwal kau sama kita siapa kau lagi ramai orang diwal suri sana.
0: Kau gay.
3: Kami adre batu ni ni lupa pergi tu ni belum tu sah boleh kerja dah dia. Kalau arah saya kiri tu mami ngan dia anak tu. Kita masih ni ya itu langat tu negara arah. Tapi saya jero lemo.
0: Yes.
3: Nani kotoma ama kondichu, nana mwachi ini, grupi nanyu ntugul nomba Bomet East Artist Group Commission baronge tuye tugul enge mbonge resize saine kukageitu Kembu Administrator Ward Office oke okay, pandugul chomba Kiberes Ward, Langisha Ward, Merigi Ward Kembu ako limba Chemaner Ward, onge resize saine kukageitu aginam tuye ama uchie kara grupi nanyu bende tugul kota venyu nispiamda entar iki tuelo enara wale tafu tuge bendi ambao amenrete kula karajo home tubu changwa kimwa tubu longe chinge asige ba koita ga chelu le mora sige tindu ko tabi ni siamda atte tubu le tubu bendi tubu ni siamda chaba gen si tai tai nana na mama ko ni siamda atti ga ko ko ni tubu ne ama uti joro no tuge ne limba gito gina Paul Barno tan liserone aboten chelule Abjorono chandu tulo pena tumbo ne lobo ngi tole ngi ngaso sai ye good night ak ti tu jaba si wat ak chuma mo spiga si wat sama
0: kongoi
3: ki bisaro ni ti avi di lo no ga ga tur mo ge tore ti lita ne ti jara ambe wi lita go gi ba ge ge re hospital ko ti ni nyanda na mbo taro ite o gi ma jo ge chi tore ti ti tore ki ti ndi ti onga ga ji mo si aga tu ne gi ti nyango ge tore ti lita ga tur mo en si wa kongoi nan go en si e ke en si wa
0: Kokoi missing msesekea bwana kokere ndonyo agere ati ndonyo shik by the kokoi missing kwana kichota kachuka te ndonyo na rent agere tunamaliza maliza kokoi missing kitana na 0743 84 0721 865 0796 832 kokoi missing 0700 411 toto masebe kachuka pana chaka lenja jelo moy lazima atuwezi acha nyuma leo ama changa ben ndonyo notreba school fees ndonyo notreba school fees kila mtu atukue simu by the agere ndonyo notreba school fees ama changa na kitok alibut yani time notreba ndonyo notreba school fees rani kugone bonanza ndonyo notreba school fees rani kugone rabise choto kibo bonanza sindio side asol bonanza choto kibo school fees ama chi tete ndonyo na barba school fees sai agichel *624*1# Aki wedonyo na turba school fees. Elibu tanga kitok ama chitok pig 114. Elibu endonyo na turba school fees. Mati walaga teten donyo na turba school fees. Kuti macho 1000 kitok. Ama cha wana kitok. Elibu tinagen. Mama chos rabise kachang by the 1000 kitok en endonyo na turba school fees. Tukwa simu sae agichel *624# agitate endonyo na turba school fees mara moja. Sindio? Kei tiyotoka natuma kama ale ndonyo na utaraba school fees ama chago nini elibut ama chito pig 114 ama chama gona inoni leo na maliza mapema shauri yenu.